0: Cucchiaiate
1: per Paolo Gallo. È tutto per questo, per il programma di oggi, martedì 2 giugno. Ancora buona festa della Repubblica da Andrea Pagani
0: e Paolo Gallo.
1: Buona giornata, a domani.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
4: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
5: Masyadong malakas yung hangin at ulan, bumaha sa ibang mga lugar. Naputol ang puno na nasa harap ng aming bahay. Nahulog ito sa sasakyan namin.
4: Karanasan ng isang kababayan sa masamang panahong nanalasa sa Western Australia. Pakinggan! Community-led events sa buong Australia bilang paggunita sa National Reconciliation Week, ating alamin. At bakit nga ba parang mas malamig pa sa loob ng bahay tuwing winter sa Australia? At anong mga hakbang ang ginagawa ng mga estado para tugunan ito? Yan ang ating pag-uusapan mamaya.
6: Kasi iba ng tao yung quality ng ginagawa ko. Ako rin natutuwa, talagang parang passion ko rin to. Kasi alam ko naman lahat ang galaw na dahil sa experience ko bilang hairdresser.
4: At sa may peraan, magkano ang naging puhunan ng isang hairdresser na nagtayo ng sariling home-based salon sa Melbourne? Magandang umaga, ilan lang yan sa mga hatid nating ulat at panayam sa programa ngayong Ados ng Hunyo taong 2026. Edinel Magtibay ang kasama ninyo para naman sa mainit na balita, narito si TJ Korea.
7: Sa ulo ng mga balita, Fair Work Commission ilalabas ngayong araw ang desisyon kung magkano magiging bagong minimum wage sa Australia. Public awareness campaign sa panganib ng pag-iiwan ng mga bata sa sasakyan inirekomenda matapos ang dalawang kaso ng pagkamatay sa New South Wales. At sa Pilipinas, kauna-una ang OFW Global Summit inilunsad. Sa detalye, nakatakda ngayong araw ilabas ng Fair Work Commission ang desisyon nito kung magkano magiging minimum wage sa Australia. Nauna nang humiling ang Australian Council of Trade Unions ng 6% pagtaas na siyang magiging pinakamalaking pagtaas sa kasaysayan ng mga award wage. Hiling naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang 3.5% na pagtaas sa minimum wage na kasalukuyang nasa $24.95 kada oras o $948 kada linggo. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na nagsumite rin ng kanilang mungkahi ang pamahalaang federal.
8: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
7: Sinabi ng isang ekonomista na ang pagbaba ng presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne ay maaaring hudyat na ng katapusan ng 30 taong super cycle na sa sektor ng pabahay sa Australia. Bumaba ng 0.9% ang halaga ng mga bahay sa Sydney at 0.8% naman sa Melbourne nitong buwan ng Mayo ayon sa datos ng Cotality. Nagbabala ang chief economist ng AMP na si Shane Oliver na papalapit na sa katapusan ang ilang dekadang pagtaas ng presyo. Bunsod ng tumataas na interest rate, kakulangan sa kakayahang makakayang bumili, paghihigpit sa mga property tax concession at ang political na pagbabago tungo sa mas mababang imigrasyon. Ngunit sinabi niya na ang kakulangan sa supply ng mga bahay ay magpapanatili ng pressure upang patuloy na tumaas ang presyo. Samantala, walang mahalagang ginhawa naman ang nararanasan ng mga nangungupahan kung saan ang national vacancy rate na nasa 1.5% lamang ay inaasang magpapatuloy na magpataas sa singil sa UBA sa mga susunod na buwan. Sa iba pang mga balita, kasalukuyang nagaganap sa Gold Coast ang pinakamalaking pagtitipon sa Australia ng mga First Nations thinkers, leaders at change makers. Pinagsama-sama ng AIATSIS Summit ang mga eksperto upang talakayin ang mga isyung nagbibigay hugis sa kinabukasan ng mga pamayanang katutubo. Isa sa mga dumalo si Nakisha Smith na nagkatrabaho sa Aboriginal Empowerment Unit sa Department of Mines and Petroleum and Exploration sa Kalgoorlie. Nakatakdang bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng Anti-Corruption Organization ng Victoria upang suriin kung paano ginagastos ang pondo ng mga mamamayan habang nag-iimbestiga ng mga kriminal na gawain sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa ilalim ng mga kasalukuyang batas, maaaring imbestigahan ng Independent Broad-Based Anti-Corruption Commission ang mga opisyal o sangay ng pamahalaan, ngunit hindi kabilang dito mga kontraktor o mga third party gaya ng mga opisyal ng Union o mga biki. Papalawakin ng mga reformang ito ang kapangyarihan ng EBAC upang suriin ang paggalaw ng mga public funds sa pamamagitan ng mga subcontractor at mga labor hire company ayon kay Premier Jacinta Allan.
0: Let me be clear, I want the Follow the Money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
7: Inirekomenda ng isang coroner sa Sydney na magsagawa ang Department of Education ng New South Wales ng mas malawakang kampanya para sa kaalaman ng publiko ukos sa panganib ng pag-iiwan ng mga bata sa loob ng mainit na sasakyan. Ito ay matapos ang dalawang kaso ng pagkamatay. Isang 3 taong gulang na batang lalaki natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa labas ng isang tindahan sa Glenfield sa timog kanlurang Sydney noong 2023. Habang abangkay ng isang 14 na buwang gulang na batang babae natagpuan naman sa loob ng sasakyan sa labas ng kanyang daycare sa Earlwood sa Inner West ng lungsod noong 2025. Parehong namatay ang mga bata dahil sa labis na temperatura o heat exposure bungad ng accidental memory failure o hindi sinasadyang pagkalimot ng kanilang mga ama. Hinikayat ng coroner ang mga magulang na gumamit ng mga memory cue o paalala tulad ng paglalagay ng mga gamit ng bata sa harapang upuan bilang gabay upang hindi sila malimutan. Balita naman sa labas ng bansa, sinabi ng Embahadang Lebanon sa Washington na tinanggap ng Hezbollah ang isang panukala ng Amerika na itigil ang pag-atake sa Israel kapalit ng paghinto ng mga atake ng Israel sa Timog Beirut. Unang nang nag-post si US President Donald Trump sa social media na nagkaroon siya ng napakagandang tawag anya sa grupong suportado ng Iran at nagtagumpay na hikayatin ng Hezbollah at Israel na mag-de-escalate o magbawas ng tensyon. Samantala, nagsalita naman kaugnay sa sigalot si France Ambassador to the UN Jerome Bonafont sa isang emergency session ng UN Security Council na hiniling ng bansang Pransya.
9: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
7: Balita naman sa Pilipinas, idilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang kauna-unahang OFW Global Summit na gaganapin sa 7 ng Hunyo bilang pinakamalaking selebrasyon para sa Filipino Migrant Workers Day. Ayon sa kagawaran, layo nitong mas palakasin ang suporta sa mga manggagawang Pinoy sa ibayong dagat. Magaganap ang summit sa Quezon City Center na inaasang dadaluhan ng halos 1,000 manggagawa na available din online at live streaming. Tatalakayin din anila ang mga mahalagang batas na nakakaapekto sa mga migrant workers at ang mga aral mula sa mga nakaraang krisis. Kasabay ito ng mga job fair at Migrant Workers Health Summit. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, may mga pag-ulan sa

ang sumusunod na lugar gaya ng Perth at 19, sa Adelaide sa 18 degrees, sa Melbourne naman mahangin din at maulan sa 17 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan din sa 13, gayon din sa Canberra sa 13. Gayon din sa Sydney, may mga pag-ulan sa 21. Habang maaraw naman sa Brisbane sa 24, gayon din sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

0: Magandang umaga mga kababayan, magandang araw ng Martes sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Hanggang alas 11 ang ating programa at puno tayo ng ating mga tampok na panayam at iba pang mga ulat na ihatid sa inyo ngayong umaga. And it's officially winter mula po kahapon. So official na pong nagsimula ang taglamig dito sa Australia. Kaya naman, ramdam na ng marami sa atin ano, ang pagbagsak ng temperatura. Kaya't alamin din natin sa ating tagapagbalita ngayong umaga kung kumusta ang kanyang winter experience ngayong taon. Magandang umaga, TJ!
1: Magandang umaga sa Edidel, magandang umaga sa mga kababayan. Nanginginig-ginig na at hirap ng gumising tuwing umaga, lalo't hirap maligo siguro, pero naliligo pa din dahil Pinoy tayo,
0: yes.
1: Kahit na pagkalamig-lamig. At hindi sa mga kababayan natin, Edidel, na dahil sa winter at malamig, na piniling lumipat sa mga lugar sa Australia na hindi ganong kalamig pag winter o walang winter, gaya nandyan sa mga nasa Northern Territory, sa far north Queensland, na malatropical o malapantropiko daw. ang ramdam ng panahon, di ba?
0: Totoo yan. Dahil tayong mula sa mga tropical countries, talagang hinahanap-hanap natin yung init ng panahon. At pag ganitong taglamig, talagang naninibago tayo. Kahit ako, nung bagong dating dito sa Australia, talagang ilang doble ng damit ang araw-araw na pinapagpatong-patong ko para lamang maitawid yung bawat araw, yung bawat malamig na panahon. Pero tulad nga ng sinabi mo, iba-iba ang sitwasyon sa bawat estado. Merong mga ilang areas dito sa Australia na hindi gaanong nilalamig sa mga panahong ito.
1: Oo, pero yung mga kababayan sa Tasmania naman, dinalim natin yung pinakamalamig ano, sa
0: Australia. Parang araw-araw yata doon.
1: Oo, parang yung mga kababayan siguro natin, sanay sa lamig sa Tasmania. Kahit yung tubig doon, di ba? Kahit summer, medyo malamig-lamig din ata yung sa mga dagat.
0: Yun naman yung kabaligtaran na kapag tag-init naman dito sa ilang mga estado, doon naman pumupunta yung iba para magpalamig. So parang naglilipat-lipat sila ng iba't ibang mga state kung ano yung aakma sa kanilang gusto ng temperatura. Pero dahil nga taglamig na ngayon dito sa Australia, pag-uusapan naman natin kung bakit maraming Australian homes ang nananatiling malamig tuwing winter. Naku, naranasan mo na bang tumira sa isang malamig na loob ng bahay, TJ?
1: Oh, alam mo, dinil isa yan sa mga pinagtataka ko nung una kong dating dito dahil nga parang bakit ba mas malamig pa sa loob ng bahay kapag lumabas ka o pag nasa loob ka ng bahay tapos pag lumabas ka parang minsan mas malamig pa. At ganyan din tuwing tag-init, parang ganun yung nararamdaman ko, mas mainit pa minsan lalo na sa taas, 'di ba? Halimbawa kung dalawang floors yung inyong bahay o two-story, minsan sa taas mas mainit pa, parang kinukuha niya lahat ng init, 'di ba? So pag winter

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Eh, mas mainit pa, parang kinukuha niya lahat ng init.
2: Oh, oh.
1: Diba? So pag winter, ganun din, kinukuha niya rin lahat ng lamig. Hindi ko na naiintindihan yun.
2: Oo, parang alanganin, ano, pag mainit, sobrang init, pag malamig naman, sobrang lamig. Pero sinasabi ng mga housing experts, TJ, na malaki daw bahagi ng problema sa disenyo ng maraming bahay dito sa Australia ay nakatuon sa init tuwing summer. So ibig sabihin, yung mga bahay parang ginawa siya para maging presko yung mga tahanan kapag summer. Ang nagiging problema naman, kapag ang bahay ay dumating na ang winter, para namang freezer na rin yung loob. Maraming lumang bahay yung kinukulang sa insulation, may manipis na bintana, at may mga siwang. Kung makikita mo yung mga lumang bahay, may mga butas-butas pa dyan kung saan pumapasok yung malamig na hangin. At lumalabas naman yung naipon mong mainit na hangin sa loob.
1: Oh, naalala ko, Edinel, sa ibang mga bahagi na may winter, katulad ng Japan, di ba? Mm-hmm. Ikaw ay lagi kang napupapad sa Japan. Di ba may insulation sila,
2: yes, yung
1: sa flooring, di ba? Pag malamig, mainit dahil nga parang yung heater nandun sa mismong sahig, di ba?
2: Oo. Saka para hindi agad lumalabas yung mainit na hangin sa loob ng bahay. Parang kaunting minuto mo lang bubuksan yung heater mo, pero nandun na, nakukulong yung init. Pero dito kasi dahil may mga, katulad nung nabanggit natin, may mga natirahan din ako dati ng mga lumang apartment built nung mga 60s, 70s. May mga maliliit siya na butas sa gilid na doon lumalabas, lumulusot yung hangin. So kahit naipon mo na, nagbukas ka na ng heater, may mga lumulusot pa rin at nakakapasok pa rin yung malamig na hangin sa loob.
1: Yung isa sa joke natin sa Pilipinas, lumalabas yung aircon.
2: Aircon, oo.
1: Yung aircon mismo.
2: Pakipatay dahil lalabas ang aircon.
1: Lalabas ang aircon, di ba? Ayon po sa ulat ng realestate.com.au, sinabi po ni Karen Dello, isa pong senior analyst at may akda ng Prop Truck Origin Energy Efficient Housing Report, na mas naging interesado daw po ngayon yung mga Australians sa pagpapahusay po ng energy efficiency ng kanilang mga bahay. Dahil nga alam natin, Edinel, tumataas ang gastusin sa enerhiya kapag kuryente, di ba, kapag ganitong panahon.
2: Yes.
1: Ngayon din yung alalahanin kaugnay sa climate change. Kaya naman yung mga dagdag po niya, makakatulong daw yung mga feature tulad ng double glazed windows. Yan daw yung ginagawa ngayon at mas maayos na insulation upang mapanatili yung init nga na nabanggit mo kanina sa loob ng bahay at mabawasan yung paggamit ng heating appliances, na yun nga, nako, tataas talaga ang bills natin kapag ganyan, di ba?
2: Mm-hmm. At ayon naman kay Dr. Nicola Willand ng RMIT University, maraming Australian homes ang uninsulated at draughty, ang sinasabi nila, o madaling pasukan ng malamig na hangin. Dahil dito, mabilis nawawala yung init sa bahay kapag pinatay na yung heater, katulad nung nabanggit ko kanina, at mas nagiging mahal na at hindi effective yung kanilang pagpapainit ng tahanan.
1: Okay, nabanggit din dun sa ulat na tinatayang mayigit 70% ng mga bahay sa Australia ay itinayo bago pa ipatupad ang mas mahigpit na energy efficiency standards noong 2003. E kaya po dahil dyan, marami sa mga kasulukuyang tahanan ang hindi sapat yung kakayanan nga upang mapanatiling komportable at ang yung temperatura sa loob ng bahay tuwing taglamig at taginit din.
2: Mm-mm. Pero nagkaroon din ng solusyon dyan ng iba't ibang mga estado dahil nang ipinatupad na sa iba't ibang bahagi ng Australia itong mga pagbabago sa National Construction Code o NCC para mapahusay o mapagbuti yung heating at cooling standards para sa mga bagong itinatayong bahay. Layunin daw nito na gawing mas mainit ang mga tahanan tuwing winter at mas malamig naman kapag summer, kapag pinapababa rin yung konsumo nila sa enerhiya. Kaya tatin namang pag-usapan, ano nga ba yung ginagawa ng bawat estado para matugunan itong problemang ito.
1: Oh, maganda na banggit men Edinel, dahil nga nabanggitan kanina magkakaiba yan, 'di ba? Minsan sa ano, wala namang winter doon, paano yung standards doon, 'di ba? Bawa sa Northern Territory at sa Far North Queensland. Bagamat pambansa po ang National Construction Code na nabanggit ni Edinel kanina, 2022, magkakaiba po yung paraan at timeline ng pagpapatupad nito sa bawat estado at teritoryo ng Australia. Layunin po kasi niyan yung mga pagbabago na gawing mas energy efficient nga, mas komportable at mas angkop sa matinding init o lamig ang mga bagong bahay.
2: At simulan natin dito sa New South Wales, ha, ipinatupad yung mas mataas na thermal performance standard sa ilalim ng basics noong October 2023 pa. Bagamat iba ang compliance system ng New South Wales kumpara sa ibang estado, nakahanay naman ito dun sa layunin ng NCC na maabot yung katumbas ng 7-star energy efficient rating. Medyo

0: mataas to, no? Mm-hmm. Yung 7 star. Kasi kung makikita natin sa mga appliances natin, TJ, may mga star-star mm-hmm. yan. Yung sa aircon, sa washing machine, kung gaano yung natitipid mo sa konsumo ng enerhiya.
1: Malaking bagay na maintindihan yun din nila, no? Na nabanggit natin. At sa Ocean Capital Territory naman, no, ACT, nagsimula po yung pagpapatupad ng 7 star minimum thermal rating at rule of home requirements noong Enero ng January 15, 2024.
0: So, kamakailan lamang din, ano? Pero sa Victoria at Queensland, naging mandatory po itong bagong energy efficient requirements noong May 1, 2024. Kabilang na dito yung minimum na 7-star thermal rating at whole of home assessment para sa mga bagong bahay at apartment. So, yung mga bagong ipinapatayo, ito na yung standards nila. Sa Queensland naman, tinatayang makakatulong itong mga bagong pamantayan upang makatipid na ang mga residente ng humigit kumulang $185 kada taon sa kanilang konsumo ng kuryente.
1: Malaking bagay yun, lalo na sa cost of living crisis ngayon. Ano? Sa South Australia naman, nagsimula pong pagpapatupad ng 7-star energy efficiency requirements noong October 1, 2024 bilang bahagi po ng programang Modern Homes. May ilang exceptions din po para sa maliliit na lote, worker accommodation at ilang prefabricated homes.
0: Mm-hmm. Sa Western Australia, pumunta naman tayo, naging mandatory po lamang ito yung pagpapatupad nila ng NCC 2022 para sa residential buildings nito lamang May 2025. So nakaraang taon lamang matapos ang transition period. Samantala, mas maingat at naging ang paglapit naman po ng Tasmania at ng Northern Territory. Hindi pa po ganap na naipapatupad sa Tasmania itong 7-star energy efficiency requirements habang nananatili naman sa dating 5-star standard ang Northern Territory para sa residential buildings.
1: Kaya talagang malaking bagay ano na malaman natin ito. Dahil may mga yung mga bahay dito sa Australia na lumay, nabanggit mo yung mga heritage listed na, 'di ba?
0: Yes,
1: na nakuha mo pwede basta-bastang baguhin, tapos napakaganda yung mga Victorian houses, Edwardian
0: yes.
1: houses. Isa yun sa mga gusto ko pala, pagkamahal-mahal na pala ng mga presyo niyan.
0: Totoo. At medyo challenging ding i-maintain para dun sa ilan na mga nagmamay-ari nitong mga ganitong bahay dahil nga nagbabago na rin yung standards, nagbabago na rin yung environment, pero kailangan nilang mapanatili yung struktura ng mga ganitong lumang bahay. At sa pagkakaalam natin, marami ding mga impormasyon na makukuha no, sa iba't ibang mga government websites tungkol sa mga ganitong klaseng bahay. At kung nais nyo rin pong malaman pa yung ibang detalye tungkol dito sa mga bagong standards na mga ipinatutupad sa iba't ibang estado, pwede ninyong bisitahin yung NCC o kaya naman ang Housing Industry Association na nagbibigay po ng iba't ibang impormasyon tungkol dito sa mga bagong patakaran. At syempre, kung kayo may planong magpatayo ng inyong bahay, congratulations, ay makikita ninyo kung kayo ay sumusunod po dito sa bagong construction code.
1: Oo, malaking bagay na lalo na yung mga kababayan natin na syempre excited na sa bagong bahay nila, 'di ba? At makapili dahil isa yun sa Australian dream, 'di ba, Edinel, na mga kababayan natin mamapa yan ay parang second home, parang investment mo na o parang ito'y unang beses mo pa lamang, lalo na ngayon na napakataas ng mga mortgage at iba pang
0: yes.
1: mga interest rates, talagang malaking bagay na pag nagpapatayo tayo, naintindihan din natin yung mga codes na yan.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ano, lalo na dun sa mga nag-iisip na mga paraan na mga makatipid sa iba't ibang estado po ngayon, yan, pwede rin yung silipin itong iba't ibang mga standards yung sa mga codes ng sa bawat construction. At magpapatuloy din po sa paghahatid tayo ng iba't ibang mga impormasyon na yan sa mga susunod pa na araw at iba pang mga pagbibigay sa inyo, yung paghihimay po ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga gabay na yan. At syempre, lagi nyo rin po pakinggan dito sa aming programa, meron tayong Australia Explained na mga segments at paano ba para mas patuloy po kayong mabigyan ng iba't ibang impormasyon. At TJ, sa mga susunod na araw naman, ano mga dapat nating asahan mula sa'yo?
1: Edinel, magbabalik tayo sa darating na Webes para maghatid ng balita at tatanbayan natin ang iba pang mga kaganapan dito sa Australia, lalo pat ngayon napapalapit na ang araw ng kasarinlan ng Pilipinas na madami-daming events mula sa iba't ibang panig ng Australia mula sa Filipino community. Maraming salamat Edinel, maraming salamat mga kababayan.
0: Maraming salamat TJ Korea, stay warm, nako lalo na ngayong malamig na panahon at antabayanan din po natin katulad ng nabanggit ni TJ, no? Iba't ibang mga activities and events sa ating community. Maaari nyo rin pong silipin ang listahan mula sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Meron din tayong mga nakapost sa ating Facebook page. Kung hindi pa

0: kayo naka-follow, puntahan nyo na SBS Filipino. At mamaya naman sa ating pagbabalik, atin namang kukumustahin ang ating mga kababayan mula sa Western Australia, kung saan kamakailan sinalanta or nanalasa ang ilang sama ng panahon. At mayroon din tayong mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga naging karanasan. Lahat po ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino at nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga hindi bumibitaw, araw-araw pong nakatutok sa ating programa. Meron ilang tayong mga nakilala no ng mga kababayan natin na bumisita kamakailan doon sa ating SBS audio booth sa Blacktown nung nagkaroon ng Streets Alive and Parade noong weekend. At ilan sa mga na nakapanayam natin po, ilan nating mga kababayan na nakilala din doon ay si Miss Dory at ang kanyang mga kapatid. Nakasama din natin si Nanay Esther na lagi pong nakikinig sa atin. Sabi nila, pagpatak ng alas 10, pinipindot na nila yung kanilang mga radyo at ayun na, nakikinig na sila. Sinasamahan na nila tayo sa buong oras ng ating programa. Maraming maraming salamat po. At alam ko, hindi lamang sina Miss Dory at saka sina Mommy Esther ang nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Kaya labis pong ating pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At sa mga susunod na araw, mapapakinggan ninyo ang ating mga naging panayam sa ating mga kababayan at ang iba pa na mga dumalo doon sa naging pagdiriwang po sa Blacktown. Pero bago yan mga kababayan, ito muna atin po munang ihatid sa inyo ang ilan sa mga naging karanasan naman ng mga nasa Western Australia. Kung saan may mga bugso ng hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon ang naranasan sa libo-libong mga residente sa ilang bahagi po ng WA. Kabilang na dyan ang ilan pang mga Pilipino. Narito po ang ulat ni Helen Quinanola.
5: Malakas na bugso ng hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa ilang lugar. Ito ang dala ng weather system ayon sa Bureau of Meteorology dahilan para maglabas ng babala ang mga otoridad sa mga residente. Sa kasagsagan ng sama ng panahon, libo-libong kabahayan at negosyo ang nawalan ng kuryente habang naiulat din ang mga natumbang puno, napinsalang ari-arian at ilang insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyan. Isa sa mga naapektuhan ng matinding bagyo sa Perth ang Pilipinong migrante na si May Templeman na nakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Ayon kay May, tumagal ng halos 8 oras ang naranasan nilang malalakas na hangin na may mga pag-ulan kahapon. Alam umano nilang may paparating na bagyo pero hindi nila inakala na magiging ganoon kalakas ang epekto ni

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Masyadong malakas yung hangin at ulan, bumaha sa ibang mga lugar. Naputol ang puno na nasa harap ng aming bahay. Nahulog ito sa sasakyan namin at muntik na sa na patio ng aming bahay. Kala namin normal lang yung bagyo, na malakas lang na hangin, pero nakita namin naglipaan na yung mga sanga, kahoy, saka yung nangyari sa amin. Saka ko na pagtanto na malakas pala talaga ang bagyo.
2: Sa ngayon, patuloy pa rin silang nagre-recover mula sa pinsala at abalang dulot ng masamang panahon. Nauna nang binalaan ang mga residente na maaaring umabot sa humigit-kumulang 125 kilometers per hour ang bugso ng hangin. Lakas na sapat para makapagbagsak ng mga puno, sanga, power lines at iba pang debris. Ayon sa ulat ng Western Power, umabot sa mahigit 20,000 mga kabahayan ang naapektuhan ng power outages o nawala ng kuryente sa Western Australia. Pinapaalalahan na naman ng emergency services ang publiko na manatili sa loob ng bahay kung hindi kailangang bumiyahe. Ilayo ang mga sasakyan sa mga puno, siguruhing ligtas ang mga gamit sa labas ng bahay at umiwas sa mga natumbang power lines. Mahalaga rin umanong bantayan ang official weather updates at makipag-ugnayan agad sa mga otoridad kung may panganib sa paligid. Para sa mga kababayan sa Western Australia, paalala ng otoridad ang kahalagahan ng paghahanda sa matinding kondisyon ng panahon mula sa pagkakaroon ng emergency kit, charged phones, sapat na pagkain at tubig, hanggang sa pagkumusta sa pamilya, kapitbahay at sa mga maaaring nangangailangan ng tulong. Habang unti-unting nagre-recover ang mga komunidad, nananatili ang panawagan na mag-ingat, makinig sa opisyal ng mga abiso at huwag baliwalain ang lakas ng masamang panahon.
1: I'm feeling better right now kasi mas humupa na yung bagyo. Balik na siya sa pagiging kalmado. Pero a bit
3: concerned
1: tsaka disigurado kung anong gagawin namin the aftermath. Paano lilisin yung puno, kailangan ba namin tawagan yung SES. Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious. To listen to the officials, regardless if it's gonna happen or not, just so you'll be prepared of like what is coming and like to be safe.
2: Sa datos mula sa 2021 Australian Bureau of Statistics, nasa mahigit 37,000 mga Pilipino ang nakatira sa Western Australia, kabila ang mahigit 30,000 na nasa sentrong bahagi ng Perth. Sa ngayon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng SBS News sa Konsulado ng Pilipinas sa Perth para alamin kung may mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng bagyo. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
4: Maraming salamat Helen Quiñanola para sa ulat na yan. At muli, paalala po ng ating mga otoridad seryosohin ang mga severe weather warnings. Manatili sa loob ng inyong mga tahanan kung hindi naman kailangan pong bumiyahe at umiwas doon sa mga power lines, sa mga areas po, ano, doon sa mga maaari ding mabagsakan ng mga puno at maghanda ng inyong mga emergency kit. At patuloy din pong makinig ng mga balita at maging updated sa anumang mga nangyayari sa inyong kapaligiran. Tumutok din dito sa amin sa SBS Filipino. At kung nais nyo ring ibahagi ang inyo pang mga naging karanasan o kung ano pong inyong mga sitwasyon, ay maaari nyo po yung ipadala sa amin sa SBS Filipino. Sa atin naman pong pagbabalik, nagpapatuloy ang paggunita ng Reconciliation Week at atin pong aalamin ano-ano ang mga kaganapan at mga pagdiriwang o iba pang mga paggunitang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Australia. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
5: Nay?
6: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
5: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
6: Oo naman!
5: Ah, ang sarap. Salamat, Nay!
7: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.

0: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
1: Bilang paggunita sa National Reconciliation Week simula May 27 hanggang June 3, nagdaraos ng mga community-led events sa buong Australia. Ang tema ngayong taon ay All In, isang panawagan sa lahat ng mga Australian na buong pusong makiisa sa pagsusulong ng pagkakasundo at sa pagpapatibay ng mga karapatan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador.

Ito ang tinig ni Rikita Wally, isang Noongar woman, habang umaawit sa pagbubukas ng Reconciliation Week Breakfast sa Perth, Western Australia. Isa ito sa duse-duse ng community-led events na ginaganap sa buong Australia. Kabilang ang mga local history walk, talakayan

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: English colonisation, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
2: Sa Illawarra, tumulong si Brenda Newton, isang Wiradjuri man at youth worker sa pag-organisa ng Kunawarra Reconciliation Week. Kasama sa community event ang mga cultural dance at awitin para sa mga lokal na estudyante at iba pang miyembro ng komunidad na pinangungunahan ng mga Aboriginal elders. Sa panayam ng NITV Radio, sinabi niyang para sa kanya, ang reconciliation ay hindi lang tungkol sa pagkakasundo, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng adhikain ng kanyang pamilya na may mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa karapatan ng mga Aboriginal people.
3: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
2: Ang tema ng Reconciliation Week ngayong taon ay All In, isang panawagan sa lahat ng Australian na aktibong makibahagi sa pagsusulong ng pagkakasundo araw-araw. Ayon kay Karen Mandine, isang Bundjalung woman at chief executive ng Reconciliation Australia, hindi makakamit ang tunay na reconciliation kung mananatili lamang itong isang ideya o hangarin. Kailangan itong samahan ng konkretong pagkilos at patuloy na pakikilahok ng lahat.
4: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that means getting off the sidelines, it means being all in for action and outcomes.
2: Ang National Reconciliation Week ay nagsisimula sa Mayo 27 hanggang Hunyo 3 at ginugunita ang dalawang mahahalagang pangyayari sa paglalakbay ng Australia tungo sa pagkakasundo. Ito ay ang 1967 referendum at ang Mabo decision. Noong 1967, halos 91% ng mga Australian ang bumoto upang amyendahan ang konstitusyon at kilalanin ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people bilang bahagi ng populasyon ng bansa. Samantala, noong 1992, kinilala ang Mabo decision, ang karapatan sa lupa ng mga Miriam people sa Torres Strait. Binago nito ang dating paniniwala na ang Australia ay terra nullius o lupang walang nagmamay-ari bago numating ang kolonisasyon. Ayon kay Mandine, ang linggong ito ay isang pagkakataon para sa mga Australian na pagnilayan ang kanilang pinagsasaluhang kasaysayan bilang isang bansa at suriin kung ano-ano pa ang mga pagbabagong kinakailangan upang maisulong ang tunay na pagkakasundo.
4: Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at, to celebrate the opportunities and the milestones that we've marked. But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing? What are the things that are still challenging us as individuals, as organizations, as communities.
2: Dagdag pa nito, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga migranteng komunidad sa proseso ng reconciliation. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tunay na reconciliation ay responsibilidad ng lahat ng mga naninirahan sa bansa, kabilang na ang migrant communities na maaring makatulong sa pamamagitan ng pag-unawa, paggalang at pakikiisa sa kasaysayan, kultura at mga karapatan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people.
4: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more

0: bilang bahagi ng panawagan para sa isang pambansang proseso ng truth-telling o ang tapat na pagkilala at pag-uusap tungkol sa epekto ng kolonisasyon sa mga First Nations people. Sa panayam niya sa NITV Radio, sinabi ni Luvette na mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa nakaraan upang makapaghilom ang bansa at makausad ng sama-sama.
1: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, for our people, because we've spoken our truth for the last 200 plus years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together based on truth, based on justice, healing, and hope.
0: Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica White at Carrie Lee Barry sa tulong ng NITV Radio, SBS Vietnamese at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
7: At nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Ngayon naman, dumako tayo sa usapang pagnenegosyo. Magkano nga ba ang naging puhunan ng isang kababayang hairdresser na nagtayo ng sarili niyang home-based salon sa Melbourne? Pakinggan ang kanyang kwento mula kay Christina Lazo.
8: May peraan.
9: May peraan.
8: Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang nagtayo ng salon sa Melbourne, si Miss Naida Alcantara. Kamusta po?
10: Mabuti po. Kamusta?
8: Natatandaan niyo po ba kung kailan nagsimula ang inyong negosyo?
10: Simula po ako nung before pandemic ng 2019, ang mga around September. And then yung pandemic naranasan natin from December to next year. Actually po, hindi ko po pinlano, hindi ko pinangarap or what. Kala ko magiging kontento na lang ako sa nag-work ako sa mga salon dito sa Melbourne, sa city, sa kung saan-saan, sa gantong industry, sa hairdress. Medyo yung parang payabangan, kailangan maging confident ka. So, I'm confident kasi this is really my profession since I was 23 years old. Ito na yung graduate ko. Like my grandmother, I had my gay uncle. We already had the salon. That's why I studied this profession. So this is my profession. Inaral ko to and then trabaho rin ako ng 10 years sa Saudi Arabia. And then nakarating ako dito sa Australia. Skilled na ako for them. And then nakaranas ako ng iba't ibang experience. Makaranas ako na magalit na ako dun sa mismo may-ari. Kasi parang merong jealousy, hindi maiwasan. Siyempre, I have my own technique. Yung technique mo, yung alam mo na yung gagawin mo, hindi yung kagaya ng bago palang graduate, experience mo, experience sa Saudi, yung pag-manage ng time, naranasan ko yun kasi sa Saudi kailangan mabilis kami. Because of that, yung kamay ko, magaang na siya. Kaya mabilis akong magtrabaho. And then yun yung ginugusto sa akin ng mga clients na maganda na yung result. Na-relax pa sila, affordable pa. Hindi na sayang yung pera nila. Maraming nakaranas dito kahit na nadadamage yung hair nila. Mostly sa mga western salon dito, hindi nila kayang gawin yung gusto natin sa buhok. Like yung talagang tayo, love na love natin yung straight ang buhok natin, shiny. So dito, hindi nila kaya yon. Bihira or bihira. Nung umuwi ako ng bahay, napaka-bad mood ko. And then tinanong ako ng partner ko kung ano nangyari, and then kinuwento ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin na tomorrow aayusin niya sa owner ng salon. Sabi ko, no. And then he

0: want, just leave me a salon. I'm tired of this. So that's where I started to have salon here. Plan this home-based salon. So house namin na parang display room. Nag-start ako doon ng aray salon. And then, nung nag-post ako, nag-advertise ako sa Filipino community, believe na, marami rin client na, oh, naghahanap talaga ng Pilipinang hairdresser. Lalo na sa mga estudyante dito, kapag Pilipino, pangmasa. So, kaya, hindi mabigat sa kanila yung price list ko. At saka, kapag ka nag-ask sila ng discount, syempre, pinagbibigyan ko sila. Kasi, ito ng tao yung quality ng ginagawa ko. Ako rin natutuwa, talagang parang passion ko rin to. Kasi alam ko naman lahat ang galaw na dahil sa experience ko bilang hairdresser. Kaya ko mag-manage ng time, lahat ng about sa hair. Nag-click ang business ko. Sa mga estudyante, o Tinayda, buti na lang nakilala ka namin. I-re-refer nila ako sa mga kasama nila. So, maganda. Nila ako nakilala, hindi nila may experience na makapagsalon dito sa Australia. Kasi talagang alam naman natin na expensive dito sa Australia. Yeah. Dumami na nang dumami yung mga client ko, marami akong nakilala, even mga attorney, lawyer immigration, mga ano. I'm happy.
1: Matatandaan niyo po ba kung mga magkano ang kapital ng inyong negosyo?
0: Umpisa, mag-start ako dun sa mga kailangan ko. Maybe I'll start at $700, just the products that I'm going to use for now. Then after that, I'll manage that to save some money for the products. Bili ka ng mga equipment. Meron dito ng marketplace na mabibili mo lang mura and then sa mga nag-shutdown ng mga salon, which is talagang napaka-affordable. Ilang mga ganoon, like basin, halimbawa, o nakita ko lang sa marketplace, $50. And then sa product, dumadami na yung client mo. So, kailangan ko mag-order ng more product. So, kumikita ka na, napoprovide ko ang mga kailangan ko para sa mga clients.
1: Home-based pa rin po ba ngayon?
0: Still home-based na matatawag kasi nagre-rent ako sa ibang bahay. Yung house niya, still home-based. Hindi sa commercial kasi malulugi ako sa price na aking, sa mga price list ko sa compare ko mag-rent ako doon. Kung saan ako mag-move, ang clients ko is still going. So, I'm okay.
1: Paano po nila kayo nahahanap? Hindi po ba? Kasi kung residential area...
0: Also, advertising at some of the Filipino community here. Like, I'm getting more clients and then some clients refer me to their friends, mga ganon. Also, dun sa area na kung saan meron akong salon, kahit yung mga Western na nakikita nila yon, sa sila sa salon ko. Refer me to their friends too. So, that way, dumadami at saka okay yung lagay ng business ko.
1: Ano po usually ang mga services na lagi nilang hinahanap sa inyong salon?
0: Oh, rebonding, unang-una, Filipino rebonding, yung pag-straight ng buhok, permanent straight, tapos yung kapag sensitive na yung mga buhok nila, yung keratin straightening, treatment lang pero mai-straight pa rin yung buhok nila, balayage, which is highlight, and then yung color nila, most of the time, I correct their color kasi sometimes yung color nila paiba-iba, patsi-patsi kung tawagin. Pero kini-correct ko yun, nila-level ko yun. Sa hair lang din talaga ako. Unang-una kasi ako lang mostly ang gumagawa. This time meron din ako na nasa beauty rin siya. Actually, magkakaroon na rin ng beauty yung salon na inaano ko kasi siya nag-eyelashes, which is good for me. Mabibuild niya rin yung business niya and at the same time, ma-assist pa rin niya ako sa mga clients ko.
1: Mayag kayo na you bring in someone specializing on a different service. Tapos ang balik nun sa inyo pa rin.
0: Tanggap ka ng client, kailangan by booking. But then, kung wala siyang client, tatanggap ako ng more than one client, mga 3 or 4. Basta nandyan lang siya, wala siyang ibang gagawin. Naka-assist siya sa akin. So, yun yung manage, pag-manage ko sa salon. Para dalawa kami na working together kami, dalawa.
1: Unforeseen expenses kung meron kayong natatandaan.
0: Wala naman. Kasi talagang yung mga kailangan ko, yung mga iniisip ko kaagad siya, and then pinaglalaanan ko yun. Nakukuha ko na gastos from sa mga kinikita, hindi na akong maluhong tao. So, simple person. Wala akong halimbawa, kumita ko ng malaki, oh, gusto kong bumili nito, ganito, ganyan. No. Prepare lang ako, nakaready ako para sa mga expenses.
1: Ano po ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra o gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
0: Mga gustong magtayo ng negosyo, pag nagtayo ka ng negosyo, hindi akalain ng ibang tao, ikaw rin yung naglilinis, ikaw din yung lahat, yung lahat-lahat, like may concern ka sa ginagawa mo kasi wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo. Andito lahat ang drama sa salon. So, mas-share, nag-share ako, and then yung client ko nag-share din sa akin. Bago sila umalis, syempre, happy kami na resolve namin yun. Yung mga, may mga advice ako sa kanila, may advice din sila sa akin, may nakukuha rin ako from other people. Kahit bata man o matanda, alam mo yung sharing, maganda. And hindi biro ang work na to. Yung lagi kang nakatayo, ang kamay mo laging gumagalaw, kahit nagugupit ka, nakagalaw yan. Nagbo-blow dry ka, nagbo-blower ka, nakagalaw yan. So, ang kamay ko parang sanay ng ganun, ano? Tapos, kasi pag naramdaman kong pagod ako, so may ginagawa mo, may passion ka, and then at the same time, mabuti tayong tao. Kaya, and then, hindi natin kinakalimutan si Lord. I think yun ang mga sekreto talaga.
1: Maraming salamat kay Miss Naida Alcantara. Thank you po!
0: Thank you din! Thank you so much!
1: Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan. May Peraan.
2: May Peraan.
3: Maraming salamat Christina Lazo at sa ating mga kababayan kung nais po ninyong balikan ang lahat ng ating mga naging tampok na ulat at panayam ngayong araw ng Martes. Bisitahin ang aming website sa sbs.com.au/Filipino. Pwede ring balik-balikan ang mga catch-up episodes at iba nating mga storya sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. Kasama na rin ang SBS audio app na libre po ninyong madadownload sa inyong mga telepono. At syempre, kung sa ibang paraan naman kayo nag-stream, pwede rin sa website natin, live naman tayo tuwing alas 10 hanggang alas 11 at sa TV channel 302 from 10 a.m. to 11 a.m. po yan, ayon yung oras natin sa Sydney. At i-follow na rin kami sa aming Facebook at Instagram page sa SBS Filipino. Bukas, makakasama nyo kami ni Helen Quinanola para sa iba pang mga tampok nating panayam at mga ulat. At maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin ngayong 2 ng Hunyo.

0: gaba daya shugaban kasa ya ce musu su je wajen su ga cewa su zauna sai an karbo yaran nan. To namu kuma ba abin da aka faɗa, kuma muna ba da shawara cewa yaran nan a yi kokari a karbo su a hada su da iyayensu.
1: To sai dai yayin da ake nuna damuwa kan fifita wani bangare, fadar gwamnatin Najeriya ta danganta hakan da shelar 'yan adawa. Abdulaziz Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun fadar shugaban na Najeriya.
2: Wannan magana ce ta 'yan adawa, duk wanda ya san yake bibiya abubuwa ya san cewa kusan duk inda wani abu makamancin haka ya faru a shugaban ƙasa yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi wani abu ko gwamnatin tarayya a hukumance, kuma an yi akwai misalai. Duk wanda ya sani da aka yi wato sace 'yan mata a jihar Kebbi a arewa maso yamma, mataimakin shugaban ƙasa da kansa ya tashi ya je har birnin Kebbi ya je wurin, sannan jami'an tsaro manya shugabannin tsaro sun je har ƙauyen, daga baya kuma ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa ƙaramin ministan tsaro Dr. Bello Mutawalle ya je tare a jihar domin ganin cewa an yi duk mai yiwuwa wajen kubutar da waɗannan yara. Waɗannan misalai ne kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwa da in sun faru ake ƙoƙarin ɗaukar mataki ko kuma ake nuna damuwa.
1: Don a jiya ne dai ƙungiyar malamai ta NUT ta gudanar da zanga-zanga da nufin matsin lamba ga gwamnati domin ceto ɗalibai da aka sace a wata makaranta a jihar Oyo. Kuma yau ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta ce za ta shiga zanga-zangar domin matsin lamba ga gwamnatin. Comrade Ibrahim Walama mamba ne na kwamitin ƙoli na ƙungiyar NLC.
3: Gaba ɗaya mu muna mara musu baya, muna goyon bayan cewa ban yau insha Allahu malamai gaba ɗaya a ƙasar Najeriya za su runduma cikin wannan zanga-zanga nuna Allah wadai, da kuma kira ga gwamnati su tabbatar cewa duk abin da ta san za ta yi ta yi ta yi saboda maido da yaran nan gidajensu ga iyalansu da na Oyo da na Borno State gaba ɗaya.
1: Masalar tsaro dai a Najeriya na ci gaba da ta'azzara, kuma satar ɗalibai ta zama ruwan dare. Mu masana na ganin har yanzu ba ɗauke darasi ba na ɗaukar matakan da suka dace na hana satar ɗaliban a Najeriya tun bayan sace ɗaliban Chibok a 2014. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
4: Da yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro, inda Najeriya ta kaddamar da wata rundunar haɗin gwiwa ta ruwa a mashigar tekun Gini tsakaninta da wasu ƙasashen yammacin Afirka. Rundunar ta wato za ta kunshi sojojin ruwa daga ƙasashen Najeriya da Ghana da Liberia da Saliyo da Gambia da kuma Ivory Coast da nufin ƙarfafa tsaron iyakokinsa na ruwa. Commodore Muhammad Sagir Shattima shine shugaban sabon rundunar ruwan da aka kafa ta ƙasashen Afirka shida. Ya kuma yi wa Awal Ahmad Janyau ƙarin bayani.
5: Harashen tsaro yana bukatar haɗin kai, balle kuma tsaro a ruwa, inda ruwa ita ba ta da shaidar cewa ga namu border ɗin ga inda naku ya fara. Akalla ita ruwa wuri ne inda kowa daga ƙasashe daban-daban suke haɗuwa. In muna so kuma mu gurfa na harakokin miyagun harakokin da ake yi a kan ruwa, dole sai mu ma gwamnatoci da su sojan ruwa mun haɗa ƙarfinmu ƙasa da ƙasa. To shi ne yasa a kan wannan dalilin ne aka ce a haɗa ƙarfi a taho Najeriya, tunda mu mun sa'a ya sojojin ruwanmu Najeriya ne kenan su yi nasara gurin tsaida harakokin piracy a cikin ruwan Najeriya. Yau shekara biyar kenan ba a samu piracy ko ɗaya ba a cikin ruwan.
1: Wato fashin teku kenan.
5: Fashin teku a cikin ruwan Najeriya, amma kaga ba haka ba ne a sauran ƙasashen Gulf of Guinea.
1: Ita wannan rundunar kamar a ina za ta yi aiki?
5: Headquarters ɗinta ne a nan Najeriya.
1: To kamar ƙasashe nawa ne wannan ta kunsa?
5: Yanzu haka an fara da ƙasashe shida. Su ne ƙasan Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone da kuma Najeriya. Kaga ƙasashe shida kenan da suka fara. Wasu ƙasashe na san nan gaba za su amun kofin a buɗe ne, duk wani ƙasa da ke son ya shiga ya taho shi ma da nashi dabaran da kuma nashi gudunmawar sai mu haɗa ƙarfinmu.
1: To me zai kasance manufar ita wannan runduna yanzu?
5: Ai, manufarmu ɗaya, inda Najeriya suka samu suka yi nasara suka tsaida aikin fashi na ruwa a cikin namun bangaren ruwan Gulf of Guinea na Najeriya. To irin wannan muke so mu sa cewa gaba ɗaya ita Gulf of Guinea an samu.

0: dakatar da wannan ayyukan mayagun ayyukan a cikin ruwan.
1: To amma kamar ka ce ba a samu fashin teku ba a yan shekarun nan a Najeriya, amma kuma Najeriya na fama da matsaloli da dama na matsalar tsaro, kila bai rasa nasaba da shigo da makamai ta hanyar ruwa.
0: Eh to ka san abin ba duk da ba a samu fashi a Najeriya ba, kaga ana shigowa da ƙwayoyi da kuma makamai na smuggle da suke karinta a hannun yan bandit da terrorists da su wane ne. To in ba mun tsayar da cewa mun tabbatar cewa babu wani duk abin da zai shigo Najeriya ko kuma Gulf of Guinea da zai zo ya saba dokokinmu, mun tsida shi tun kafin ya zo. Ka san yanzu yawan crisis da muke samu na terrorism da su mayagun ƙwayoyi din nan, duk most of them daga ruwa suke zuwa. To ba da sanan suke samun makamai, sanan suke samun ƙwayoyi su siyar su sha su ba mutane su kaukar da hankali mutane don su shiga aikin da suke so na asha. To wannan babban abu ne gwamnati ta mataki ta ɗauka da ta ce duk sojojin ruwa da ke Gulf of Guinea da suka yi niyya su zo su haɗa ƙarfinsu don su samu cimma nasara na tsayar da shigowar makamai da kuma drugs a ƙasashensu.
2: Komoda Muhammad Sagir Shatima kenan, shugaban sabuwar rundunar ruwan da aka kafa ta ƙasashen Afirka shida. Da kuma agoke cewa karfe 7:14 a Najeriya da Jamhuriyar Niger, wato karfe 6:14 agogon GMT da Ghana. Rally Asbury ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Kadan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya. Amma yanzu bari mu nufi wato makwabciya Jamhuriyar Niger, inda a yau ne ake sa ran sabon shugaban kasar Benin Ramol Wadanyi zai fara ziyarar aiki a birnin Yamai, wadda ita ce ziyara ta farko da zai kai a wata ƙasa tun bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta Benin. Lamarin da ake ganin zai kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake tsakanin ƙasashen biyu, kuma ana fatan wannan zai sa a sake buɗe kan iyakar Niger da ƙasar ta Benin. Ga rahoton Chimaila Isufu.
3: Yan jima ne ake sa ran sabon shugaban kasar na Benin Ramol Wadanyi zai sauka a birnin na Yamai a wani bangare na ziyara aiki da zai yau Talata, inda ake sa ran zai gana da takwaran Sajinar Abdurrahman Chani. Wannan ziyara dai na nuna wani babban sauyi ga harkokin diflomasiya na yankin, musamman tsakanin kasashen biyu da ke zaman doya da manja tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Niger ranar 26 ga watan Yulin 2023. Jallabu Bakar na North Delhi Labiri ya bayyana jin daɗin shi kan wannan ziyara, yana cewa
4: alhamdulillah yau abun da aka yi an yi, abubuwa da aka yi dan baya an mance su, sabon hulɗa za a yi. Allah ya kawo su lahiya, Allah ya sa kuma su zo su sasanta abun da ya kamata, su diba hawayen talakawa. Masalan Niger da Benin ba manya suka sha wahala, mu talakawa mu ne muka sha wahala, da ƴan kasuwa su ne suka sha wahala. Yau shekara nawa mutane da nawa ne dukiyarsu da kare?
3: Muhimman batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna sun hada da maido da jigilar kayayyaki zuwa tashar jiragen ruwa na Kwatano. Akwai kuma batun bunƙasa kasuwanci da ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Ta hakan kuma za su tattauna kan haɗin gwiwar soji da ake buƙata don magance ƙaruwar barazana ta'addanci a yankin kan iyaka. Tattaunawa za ta kuma taɓo batun tsaro da kula da bututun fitar da ɗanyen mai da ya haɗa rijiyoyin mai na Niger da gaɓar ruwan Kwatano. Sai dai a baya sojojin na Niger sun dage kan cewa ba za su buɗe iyakar da ƙasar ta Benin ba saboda sojojin Faransa da ke wurin, abinda ƙasar ta Benin ta sha ƙaryatawa. Sidi Fodi ɗan farar hula ne a Niger na da ra'ayin cewa
5: abinda Niger take so ba shine Benin take so ba, ma hulɗa ta duniya abinda ake so dubara strategy ake so. Ko mutum bai son ka, kai ma kai lissahi da hankalin kanka na saboda kai da maka kaso ga wuta. Nan lalle an samu kuskure da ya zamanto an kori Faransawa, an kori Amerikawa. A can Benin sabon shugaban kasa ne kenan, shi yana yiwa ya diba ya gani ya ce a yana iya zama da Faransa, kuma tunda haraka abin da kasa take samu ne ga wacce alƙasa.
3: Al'ummomi a bangarorin biyu na kan iyakar da

0: abarimu b'inyarurembo bashishikajwe no kumenya gahunda yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Abana bo kwa Pascal bakomeje kuvutswa uburenganzira bwo kwiga. Norunana.
1: Dore uko bunkanura nk'indagara bafungiye mu ishashi. Mumva imbere se nyine.
2: Ariko mama, kuki wari udutuka koko?
3: Iyo tutubiha byica twari kuba twarapfuye kera.
4: Ariko mama, kuki wari udutuka koko?
1: Ibyo mitutse bitwisha tuba twarapfuye kera. None se muraramuka muntereza se mimusaba ibikoresho by'ishuri ngewe nabohereje kwiga?
2: Ntabwo watwohereje ariko ni wowe mama wacu.
3: Nuze tubisabe nde wundi ko ari wowe watubyaye.
1: Kandi musigaye muntondagira uko mwishakiye mwantuzamwe. Kubera ko mwumvise babavugira rero mugira ngo se nabamenagura.
2: Natwe sitwe mama, baratubwiye ngo tuzagaruke mu ishuri twambaye imyenda y'ishuri.
3: Dufite amakaye n'amakaramu.
2: Tunishyire umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri.
4: Tunishyire umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri.
1: Ndavuze ngo mwumve imbere vuba none ahangaha.
3: Use noneho turajyayo.
2: Ko ku ishuri tutasubirayo baranavuze ngo twiyogosheshe mama.
1: Navuze ngo mumvane ayo matagara gase mwabushwiririmo.
2: Ariko ma, uzi ko twageze mu ishuri tugasanga ibyo bigisha tutabizi.
3: Kubera ko hashize igihe kinini cyane tutiga.
1: Nababwiye ngo singe wabajyanye mu ishuri, mujye gushaka se abagura ibyo bikoresho. Cyangwa rero musange wa mugore wabajyanye mu ishuri mubimusabe.
3: Izuse?
2: None si ubwo turajya kumusaba ibikoresho turi abana be.
1: Yabajyanaga mu ishuri abajyana he? Hari ibyo nari namusabye.
3: None se ubu turabigenza gute muza?
2: Ubu se urambaza ngenda bizi kaze.
1: Ntihagire umwana nongera kumva nkangisha amashuri nanjye ntayo nize. Kandi narababyaye mwantuzamo.
2: Kaze, ngwino nkubwire.
1: Ubwo kurubanya musaza wawe umujyanye he muza? Musubiye kuri ndagira ku mashuri muzi ko mudafite ibyo babatumye.
3: None se uragira ngo tubigenze gute muza? Ubu koko tujye kureba izo?
2: Oya, ahubwo tujye ku ishuri twinginge mwarimu tubabarire cyangwa rero tujye gushakisha papa tumubwire ikibazo cyacu.
3: Pase turamukoreye koko. Uzwe kuva yava mu rugo namubonye nka rimwe cyangwa kabiri.
5: He goko, he? Uracyari hano nara?
2: Nagutegereje nyogoko.
5: Wantegereje ngo bigende bite muko? Ubu ntugiye gukererwa koko?
2: Ego umenya bya bindi byagarutse.
5: Bya bindi? Ibikisi?
2: Bya bindi wambwiye ko abakobwa bajyamo buri kwezi nyogoko. Umenya byagarutse.
5: Warebye ko ari byose?
2: Nibyo ahubwo ngize amahirwe mbibona narambara imyenda y'ishuri, nari kwiyanduza.
5: Ariko rero jya wigenzura neza muko, urumva? Utazankoza isoni mu bana.
2: Ndashaka gakoresha rero.
5: Ngo
2: agatambaro k'isuku umukobwa akoresha ari mu mihango.
5: Ha, utwo naguhaye waduhize he nara?
2: Twa dutambaro wa maese, twose naradutaye.
5: Aho ntimunyumvira? Niko nara, turiya dutambaro ko nakubwiye ko ugomba kujya utumesa neza, ukatwanika ahagera izuba, ubundi ukajya udukoresha, watujugunya ute koko?
2: None se si.
5: Urumva nzashobora kujya mbona ibitambaro ukoresha, ukabijugunya buri kwezi se?
2: Ariko hari pade budensa n'amayi.
5: Ngo iki?
2: Bazita kutagisa inyogoko, ni utuntu dukoze neza cyane, umuntu akoresha kakamufasha kutiyanduza, kakuzura kakajugunya kambara kandi.
5: Harewe, ibyo uvuga se ntanabizi rwose nara. Genda umukobwa twakoreshaga udutambaro dusanzwe, gusa umuntu akamenya ko agomba kumesa neza akanika ku zuba, akaza kukanura akakabika neza kugira ngo azagakoreshe n'ikindi gihe.
2: None si ibyo ko ari ibya kera?
5: None uragira ngo nguhe ibyo ndafite yewe mwa? Dore ndahano, ndahano ndebe ko hari agace ka cya kigoma na kase w'ubushize ngo he wambara ujye kwiga.
2: Nyogo ko nawe ukwiye kumva ko ibintu byahindutse ukajyungura.
5: Nguhaye ibyo afite kandi nta kindi usabwa ni ukugira isuku nara. Isuku mu gihe cy'imihango ni ngombwa kuko nutagira isuku uzarwara. Unanukire bagenzi bawe.
2: Sinshaka kunuka nyogo.
5: Nudashaka kunuka rero uzite ku isuku. Urumva se byaba ari byiza ugeze mu bantu bakaguhunga kubera kubanukira.
6: Pega mwarimu budensi yana niko ubu kera se wowe watsindaga umukino wo kwihishanwa koko
7: kubera iki se kanyabu
6: kuko nagushakiye ahantu hatandukanye nkakura
7: nuko wanzura ko nakwihishe rero
6: cyane pe
7: ubundi se wanshakiraga iki muri iki gitondo
6: nyine bajya bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru ubwo rero nanjye niyo nagushakiraga
7: urashaka amakuru arebana n'iki sera
6: ni ya gahunda yaduteguriwe yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza nyine nk'ururimi

0: speak daruruwar mitoci a kasar ruwa Michelle Liru wata masaniyar kimiyya ce a hukumar da ke hasashen yanayi ta Amurka ta ce zafin ruwan ya zarta na yanayin El Nino mafi tsanani da aka gani a baya domin da ruwan teku ke yi daga sama manoni ya ce da irin zafin da ke karkashin teku zafin saman teku na dumama iska kuma hakan na taimakawa wajen sauyin yanayi a fadin duniya sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce El Nino zai zama tamkar zuba gishiri a rauni tasirin zai kara tsananta zai kara fadada kuma zai ketare iyakoki cikin matakar sauri El Nino biyu ba sa zama iri daya kuma rare daban-daban za su iya samun tasirin El Nino daban-daban a shekara amma El Nino mafi karfi na kawo zafi da bushewar yanayi a kudancin Amurka da kudanci da gabashin Asia inda zai iya haifar da fari da kuma wutar daji Masu hasashe a India sun gargadin cewa El Nino zai janyo ruwan sama da iska mai karfi mafi karanci da aka taba gani a cikin shekara 11 kuma hakan zai shafi amfanin gona zai iya janyo bushewar yanayi a wasu sassan arewacin kusurwar Afirka yayin da kuma za a samu mamakon ruwan sama da karayyo samun ambaliya a kudancin Amurka
1: Rahoton da Habibu Adamu ta hada mana kenan. Ana ci gaba da zaman makoki da zulumi a jihar Kano dake arewa maso yammacin Najeriya bayan da rikicin daba yayin sanadin mutuwar wasu matasa biyu. Rikicin daba na daga cikin manyan matsalolin tsaro dake sanadin rayukan ɗaiɗaikun mutanen da basu ji ba basu gani ba a tituna da gidaje a birnin na Kano. A baya-bayan nan dai matsalar da wasu ke alakantawa da siyasa tana karuwa. Ga dai rahoton Zaharar Dillawan.
2: Nan dai a unguwar Tudun Fulani yan kifi kenan daidai titin yan Sumogal a kofar gidan ɗaya daga cikin matasan da suka rusu kenan inda ake zaman makoki bayanan da na tattaro dai yana cewa an samu tuhumu gama ne tsakanin yan dabar yankin karshen kwalta kusa da makabartar gidan gona da wasu daga unguwar Dirimi da yan kifi abin da yasa yan sanda suka kai dauki inda suka rika harba hayaki mai sa kwalla da kuma harba bindiga a iska wannan mutumin shine mahaifin ɗaya daga cikin matasan
3: to ni ina cikin gida nazo sai nake neman sa sai aka ce ai yazo ya fita sai na tsallaka can inje in so magani to ina dawowa sai ake cewa ai ga wani yaro an harba to ina duba sai naga shine sai nazo nake tambaya aga kace ya tsallaka zai kai caji to yana kai caji sai ya ce ba sai lemu su kuma already yan sandan sun fito daga wajen cinema suna harbe shi kuma juya da zai ya karbi lemu sai suka harbe shi anan sai kifi ya fadi
2: daidai karfe nawa ne
3: misalin dai kamar goma za ta dan haura da komin tibiyar ko shida bazan iya kiya lokaci saboda auru da na dare
2: amma shi me ya faru haka aka harbe shi ya fito daga cikin masu rigiman ne ko kuwa
3: a shi sannan ya dawo daga kasuwa kaya ma ya kawo min na baro mai takarma a kasuwa nace da Allah ya tuho min da su baya ma cikin su ai shi kullun da safe in ya tashi kasuwa yake zuwa mu dai muna nan muna neman dauki a wajen ubangiji Allah ka mana dauki ga wanda suka zalunce mu suka kashe mutum ba da haƙƙinsa ba kuma mu wanda muka gani aka ba mu ashuwa suka yi a wannan jami'an tsaro ne inda ake rigimar ya kai kilomita 2 amma ba su je can ba suka zo nan suna halba halbe
2: rahotanni na cewa matsalar yan daba na ci gaba da addabar unguwanni da dama a jihar Kano ciki har da Gobirawa da Dirimi da Enkipi da yar kasuwa da Tudun Fulani da Gangare waɗanda suke cikin kananan hukumomin fage da Dala da Ungogo gaba kadan da wannan gidan makokin gidan su ɗaya matashin da ya rasa ransa ne to sai dai mahaifinsa saboda bacin rai ya ce ba zai iya magana ba ya barwa Allah amma abokinsa ya shaida min yadda ya ga lokacin da matashin ya rasa ransa
4: inda ake rigimar daban inda suka zo suka sa duka da ba
2: kai kana wajen
4: ina wajen sun yarbi ya fi 10 sun jefa da ga ci ya fi 5 san da suka harbe shi a gefan wuya da suka ga ya mutu suka ga wuyansa ya kaza kawai suka sake shi wa shi kuma ɗayan da suka harbe shi shi ma an zo ya zo zai rarraba zai tafi suka ce yana tafiya ya sun kashe shi
2: amma me gaskiya cewa wannan yanki akwai yan daba da yawa an ce wasu suka biyo kuma wannan tsautsayi ya fada su kan waɗannan
4: ba wani yan daba a yankin nan fada ake da yan karshen kwalta da yan baremar ya dai masu kalan daba kuma ba da yan nan ake ba
2: na tuntubi kakake rundunar yan sannan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa inda ya shaida mun ta sakon SMS cewa zai bincika tukunna to sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoton ban ji daga gare shi ba a baya bayan nan yan daba sun aikata kashe-kashe musamman a tarukan siyasa da tare titina su hana wucewa saboda fadan iyaka da kai munanan hare-hare tsakar dare a wasu unguwanni abin da yasa ake ci gaba da kiraye-kirayen a kawo karshen matsalar tun kafin tafi karfin al'umma da hukumomi Zaharar Dillawan

0: BBC Hausa daga Kano a Nigeria.
1: To daga Najeriya bari mu je Senegal inda fadar shugaban kasar ta sanar da nada sabbin yan majalisar zattarwa na kasar hakan na zuwa ne mako guda bayan da shugaban kasar ya nada sabon prime minister a kasar ga rahoton Khalifa Shehu Kaji
2: sanarwar da jam'iyyar First Step din ta fitar gabanin sanarwar babu daya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar a cikin jerin ministocin da za su shiga majalisar zattarwar kasar Pastef ta sanar da cewa ba za ta shiga cikin kunshin gwamnatin ba bayan tattaunawa da bangaren shugaban kasar da aka gaza cimma daidaito wajen waɗanda ya kamata a nada matsayin ƴan majalisar zattarwar sai dai an samu kalilan daga cikin ƴan jam'iyyar da suka yi burista wannan umarni inda suka shiga cikin kunshin gwamnatin ciki har da Dr. Aliyu Dione da aka nada matsayin ministan kula da harkokin tattalin arziki da Ibrahim Sey a matsayin ministan lafiya sai Kadi Diagne Gaye a matsayin ministan matasa da wasanni gwamnatin Senegal da ta sanar da haka ne a jiya 1 ga watan Yuni na shekara ta 2026 da muke ciki wanda haka ke nuni da cewar akwai ministoci masu yawa da aka sake nadawa da suke cikin gwamnatin Sanko da kuma dawowar kwararrun manyan jagororin siyasa cikin gwamnatin
1: to a gaishe ka Khalifa Shehu Kaji Ma'aikatar harkokin cikin gida a Jamhuriyar Nijar ta fitar da wani adadi na gidaje waɗanda ta ce aikin farko na rusa da hukumomin babban birnin ƙasar suka kaddamar ranar Lahadi ya shafa. Sai dai hukumomin sun buƙaci haɗin kan mazamna yankunan tare da tabbatar musu da cewa gwamnati za ta yi duk abin da ya dace don ganin an biya diya ga dukkan waɗanda lamarin ya shafa. Ga rahoton Jima'ila Isufu.
3: A cewar ma'aikatar ministan cikin gidan ƙasar ta Nijar wannan rukuni na farko na aikin ya shafi gidaje 290. Yawancinsu kuma kangaye ne da killataccen hilayen da babu kowa cikin su ma'aikatar ta kuma jaddada muhimmancin haɗin kan mazauna yankin a wannan aiki wanda ake gudanarwa domin tabbatar da tsaron kowa ta kuma ba da tabbacin cewa ana daukar matakan da suka dace don tallafawa aikin da kuma tabbatar da cewa mazauna yankin sun samu diyyar gidaje ko raransu da suka rasa Sai dai Salamatu Abubakar ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu a wannan rusau cewa ta yi buƙatar su dai a basu inda za su raba wasu da yaran su
4: ku ba mu wurin zama dan Allah dan Annabi ya kuke so mu yi da iyanmu iyanmu su lalace bancin kuma kun bar mu na su kenan ya an ba mu da wurin zama mu yi aka ce iyanmu su yau duk abin da ya samu dan uwanka kai ma ka sa shi da kanka wata ran sahiya kai ma zai samu ka ya kamata kenan ku a tausaya mu da dan Allah dan Annabi ya ba mu wuri Ya mun ce ba mu ji ciwo ba mun yi ƙarya tun da ba mu da wurin zama.
3: Makonni da dama hukumomin kasar sun bayyana aniyar su ta kwato wuraren da aka mamaye ba bisa ka'ida ba a kewayen hilin jirgin saman Jihar Hamani. Ta hakan ne wannan aiki wanda aka sanar makonni uku da suka gabata ya biyo bayan taron da aka gudanar a ranar 7 ga watan Mayu wannan shekara tare da mazauna wuraren hudu. Sai da Aciwar Hassan Bashir ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafa ta yaya za a ba su sati uku yayin da masu hilaye ake ba su watanni shida su gina
5: sati wancan da ya wuce an huddo takardar cewa duk masu wurare akan hanya da basu kewaye ba wannan masu wadata an ba su tsawon wata shida su samu su katange wannan wurin nasu su mis and values yaushe za a waye gari wanda ke cikin gida da shi da iyalan shi na rayuwa ka zo le settlement ka zo ka ce mai a tsawon sati uku ka tashi ka bar wannan gidan ka san wata masaniya mu bumu da dabara akan ka ba a baka hakkin ka ba ka shiga cikin hakkin ka ba a ce ma ka tashi a tsawon sati uku da iyalanka da komi wannan abun babu tausayi a cikin shi
3: duk da masanyar ra'ayoyi da aka yi ta yi da tattaunawa da aka yi aka kasa baiwa mazauna wurin karin wa'adin ficewa sai dai Muhammad Rabiu Sanusi wani shi ma da lamarin ya shafa tausayawa kan shi yayi
6: cikin albashi na sai an gudanar kudin refundation kuma ana nuna su abin yamin gida Allah sarki in na sa credit sai an gudanar dala biyu kuma ana so abin yamin gida dala 20 a diyan mu kuma ana so abin yamin gida to ni a matsayin ma na kasa ni wane ne ni ba kowa bane ba ni nake ma kasa ta gata amma ni kasa ta har yanzu bata mini wani gata ba saboda gashi abin da ya kamata ita ta bani amma kasar tawa yanzu ni bata bani ba ni na nema ma kaina yanzu kasa ta ita ce kuma ta kwace mini babu takardar da ke nuna cewa gashi mun kwace maka guri gwamnati wanga kira da nake ni a gare shi a matsayina dan kasa duk wanda ya zalunci bawan shi da yarda ubangiji Allah zai saka mishi
3: wannan aiki yana daga cikin matakan da hukumomi suka dauka don tabbatar da tsaron hilin jirgin sama da kuma adana abubuwan da aka gina talla aka rida dabarun tsaro kamar yadda hukumomin suka bayyana sai dai kuma fara aikin ya janyo cece kuce da kuma damuwa a tsakanin al'ummar kasar mutane da dama suna ganin hakan bai dace ba musamman a jajibirin jarabawar karatun karshen shekara da kuma lokacin

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.
3: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living and they need this pay rise absolutely.
2: Dagdag sahod para sa minimum wage earners inanunsyo, pero sapat na nga ba ito para tugunan ang cost of living pressure na nararanasan ng mga mamamayan?
4: Napili natin ang Black Town dahil nakakita natin ang pagkakaisya pa rin ng mga Pilipino at nandito yung mga masasarap din na mga pagkain.
2: At bakit nga ba sa Black Town naninirahan ang maraming Pilipino sa New South Wales? Pakinggan ang mga dahilan mula sa ating mga kababayan. At alamin kung paanong makakatulong ang Urgent Care Clinic kung hirap kang makabook sa inyong mga GP sa inyong lugar. Abangan yan sa Healthy Pinoy. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok nating ulat at panayam ngayong atres ng Hunyo taong 2026. Pero bago ang ating mga talakayan, narito muna ang mga mainit na balita hatid ni Helen Quinonola.
5: Sa ulo ng mga balita, migration, itinuturong malaking dahilan sa paglobo ng populasyon ng Australia. Babala sa mga online shoppers, ilang laruan at produkto posibleng delikado ayon sa isang consumer group. Paglago ng artificial intelligence o AI sa Australia, maaring magpataas ng presyo ng kuryente?

Umabot na sa 28 milyon o 28 million ang populasyon ng Australia. At ayon sa Australian Bureau of Statistics o ABS, malaking bahagi ng paglago nito ay dulot ng migration. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast, inaasang aabot sa 30 milyon ang populasyon ng Australia pagsapit ng taong 2031. Ayon kay Bedar Cho, Head of Demography ng ABS, lumalaki ang populasyon ng bansa ng humigit kumulang 1.6% kada taon. Ayon sa Department of Home Affairs, nasa halos 400,000 Pilipino ang naninirahan sa Australia sa pagtatapos ng Hunyo 2024, mas mataas ng 71.3% kumpara sa bilang noong 2014. Ang Filipino community sa Australia ay itinuturing ding panglima sa may pinakamalaking bilang ng migrant community sa Australia, katumbas ng 4.6% ng overseas-born population at 1.5% ng kabuuang populasyon.